yenze regional card, yenze district card, yenze wetwale. Nenga ayagala kulabikwako nnyo mbeera za mikolo, kuzika mbeera za mikolo. Bannange no wetwale wali, wetwale abaku ya bayimambo na bali mu bendo bendeeri. Abange district card wali, ya kulia wa matuwali wa nabali mbendo bendeji. Nijono kazi wali. Ya kulia wa district kazi wa na abibendo bendeji. Ba imam haba kule mbeze. Ujumwa ginda kuhuzi wa. Chuvola wa. Musajja mkulu Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu. Biyamalo kubiranga afunyo kule mbeze. Uluvanyi malo mbaka Muhammadi. Sallallahu alaihi wasallam okuvaawo bamwaddo okulembeze yabagamba nti banne mutegeere sinze mbasinga okutegeera munnonzo okubakulembera ne sinze nsinga obategeera ekyo mukulembeze wakifuna mu maini ze Allah baamwawulidde ekintu ekyebbeeyi nabagamba ndi mugonvu nnyo. Eriyo yina agenda okubeera omugonvu eri amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Nabagamba naye ate bwe mundabako obukendeevu bwonna n'embeera nga nseeredde nga Abubakar temungoberera ku kikyamu wabula munnyambe mu mpabule. Oyo tuli kumulembe nga teri yo asubira kubeera nga ye mukulembeze n'omuwabula okujjako ojja kuba omulwanyisa era omuwabula n'omugamba kino kyanditambudde bwe kiti bwakiwulira agamba n'oyo naye kati musota ali mbantu abanwanyisa. Abaga munyambe ko kubanga ndi munafu nange ni mutunga mwe. Bimanga ndi kumazima munyambe ko tutambule. Bimanga nseride munyambe ko munzize kulaini. Mungambe ko. Kubanga ni muntu. Ofana ganotia mubukulembezebwa. Ufana ganotia, ni abiranga chiba gamba che chitufu, ilo pala palanya, no gamba note kawe chitali chitufu. Choro ozanti gie mazima, atengo lusi gie mazima. Wera bidenti Allah agenda kuza kubukule mbeze, togenda kujango yamba de kanzo, yamba de juba, yamba de suti, oinana haba kuma agenda kuza, ogenda kujjanga oliweka atengo sibiddu empingu atengo oliwerere nga toyambadde Allah akulete mu capacity yo je walimu eyobukulembeze bakubuze nti abantu bano obukulembeze we nakuwa abantu bano wabakulembera otya nga tewali wakuma tewali watu atakbira tewali wagamba nti oyegutwaleta oyegutwagala wabulanga kasera kakweyo gerako abantu bennakuwa okubeera nti olabirira abantu bennakuwa ulira wabakumotia ali imamu rai chawaliza Bakari nga avudeo Umaru wakwata obuvunaanyizibwa nga Bakari avudeo amaze okufa Umaru yatambula. Umaru watambula, yalinga nkola ye, Umaru radhiyallahu anhu. Kule mbeze, tabeera mkwero kinga, muofisi yero kinze, nada mloka nero kinga, nada mbuli nebaka, nada kutivi na labi ya labi. Umaru yategeera nti nkule mbira bantu. Bubazi banga nebunge ilaka ungezi, bisabyo kusala isha ewede. Yajjanga mu kombati y'obukulembeze
na tambula mu bantu alabe abantu bamwogera ko chimbu kulembezebwe kubanga okwogera kwa abantu kukuwa okutereza okwogera kwa abantu kukuwa kutereza sote kukuwa kulwanagana na bantu ngoli mukulembeze yatambulanga alabe ila nasinga na avuka bana mkulembeza aliatia. Tiba mtegede atufuga atia. Atutambuza atia. Atabate mubi. Abate atambude bulungi. Na ategira obunafuwe. Na ategira na manjige. Duwachi habikola. Yandi bade galira. Na abane mundu ezimu kuma. Tiasobo la chiko la umaru. Yatambulanga. Iraji yasinga nilo mchala. Omchala atoko sa amayinja musepichi agabiseko nenga abana bakaba umola singano omchala mugama abana anga bakaba abantu balina chakulya sina chemba ojisa ade bibi kusepichi tekuliko chiliko obula atoko sa amayinja ago mbalimbe imenti mfumba ya mili omkulemizo obusilamu ali atudde mbitebe bye ali tatufana ko tuliyena tubo na abo na. Umaru ya dukirao na agena mbaitimari. Narete mmeri. Narete akawunga. Narete biokulia. Nabituse wa mchala. Nibafumba na mchala. Emere neja. Na gamba zuku saba na balie. Nibazuku saba na balia. Na mbuza. Amiri mminina. Yomu tegede. Halie umaru. Na gamba tienze amiri mminina. Yenze umaru. Omukulembeza afa ku bantu be. Omukulembeza afa eri abantu be kubanga. Okubeera okwe Allah okumusukulumya eri abantu abo bitonde bitonde bye nga yabatwala oba yabakulembera afa eri abantu be babadde batya mu mbeera ennungi. Imamu afa eri abasaze be okulaba nti abasaze bakoze batya okubeera nti abaagazise eddiini yaabwe abantu abaana baabwe babasomesa eddiini yaabwe imamu ayagaliza abantu be aime kubeera nga abateekawo kasuku ke bw'abaako kyetaaga mumpeye emitwalo kkumi tayina program nti abantu bano basome batya eddiini yaabwe abantu bano bakoze batya mbayigirizaayo dduwaaki mu mwezi omulamba wallahi nga tuina na duwa joba igiza. Imamu la adil. Imam. Agamit al imamu rai. Imam. Omkule mbeze. Mwana watu mulabilizi. Mulunzi. Wa masoro. Ani raiyati. Chichata mza umaru. Tugia antibino. Allah agenda. Buna uvunanyi zibwa. Obumpele dua. Allah agenda bumbu zako. Ngori ya imirira muzikiti na gama ndi muzibe sina chakulia imamu na mbateke oba na musama na reka uprogramu ze ya alaba awulira bulichimasolo chitambulizako na reka uprogramu ye wadokui okumuitako kumuliango wali wa imiride na mugamba ufunyewa meka tifunyewa kumibiri kale kuzafunye mimbali amongereko chilo za kaunga biri. Tasobola. Tasobola. Bazu, uzuma uzumi. Bafano bagenda wali. Charita mutimagwe. Mutimagwe teguba guwa imamu. Kulembeza ate kubanga ino mutima. Kabirengo tuluri ya Allah. Ekisache tuchegombe. Allah lino wabiranga mwononefu. Ni wabiranga mushiriku. Nabiranga mubiyatia Allah muwe chokulia. Allah muwe chokulia. Guba mweru feria abantu. Abata madda bayaye bagenda basaba sente. Abata madda balwe batyo yalimba akola bwati. Faini abalimba mwebali. Nebisere bisinga obungi omuntu enjala emuletera omoyo mubi ogwo kulimba mumbere zenjawulo agalafu nebinji
Imam al-Adir. Oba al-Imam al-Ra'i. Imam ono mwana watu mulunzi na binaga matu wa masoro anirayatihi. Agenda kubuzibwa kukulembeze Allah we ya muawula na buo. Nagama tuwa rajul ra'i. Nagama no musajja na ye mulunzi. Wa rajul ra'i fi ahali. Fi ahali hi. No musajja mulunzi. Eri abantu be. Allah ba kwa ulide. Chifumbi Allah kwa ulide abantu be. Na kuyamba abantu manji. Begombo kwa ulibwako. Waluoli ego managama nange simanyi. Oba ndiyo zela kumwana. Nange simanyi. Oba ndiyo abija kumwana. Allah kwa ulidabano baina. Allah kwa ulidabachalo baina. Mbele fanagana wetio. Allah kwa ulidemuganda wange. Akwa ulidewa ulizi. Nagama nawe. Mkwadeko wano bobola bidida. Omusajja manya. Ti abantu boyina makago yegwe mulabizi yegwe mulunzi yegwe mukulembeze wawe eri abantu wa masuru an ra'iyatihi Allah agenda kubuza kuba kwabo Allah agenda kubuza kwabo bakwawulide bola bidira omuli abana bo muli abachalabo abantu bola bidira Allah bakwawulide nabo Allah agenda bakubuzako. Allah wange nalikanga wo enkumi tano netambula 15 ku bantu musanvu byo munga mbalide nusu lusanvu lusanvu olekawo 5 nodduka nogenda Allah tusasiri noruka mu town noli emmere ya katoke chenje cha 12 chai wa nusu bitano izo 2 bitano kusawa nyana onywa ya katunda karu 10 izo 3 bitano Chemi sana no chidia, no buza, muina merechi. Nebaji totola, tuina kaunga, tuina matoke, tuina mchere, tuina lumonde, tuina ensuju, na kaugo. No gamba kole mere yona, nenge kama alidechi, wabagia mgena mnime mweti tenka nye. Nebagia mnimiro, emere nebabulayo. Baji bie, teri muoga akawa. Bari kadoga kakawa goi kumirizu, oli kulumonde. Ulikuwa kulina kwa lumande kusawani, uinaka kaunga, uinaka matoke, uinaka mchere, uinaka chivuvu, uinaka kawogo. Mvachi, chenyanja. Mvachi, evijanjaro, nechifiche nyama. Walese tano, nole chemisana chankumi nya, nechoja kwa chalu kumi, noweza tano. No ingira, akanane bitano muntu omu bali bali ku 15 abantu musanvu abantu musanvu baada sirinonywa ekikopo ky'obuji nechindazi kimuno mukabi nebikumalako nusu 15 obali nusu 10 noweza omutwalo kekereza nolu baada magalibi bosingana bana bali mwamalala aji ndese kigerecho kitekao cha 13 nacho na chongerezako na yingiro gumu 3 baada magali baada isha na yingire chikali agenda kulaba aseno ye cha 15 echikali na yingiro gumu enye 5 na yingire chipaya kachipaka soda ne chapati ya maji bya 12.5 mpia ne gugwa ugenzo okugwa nga babagobye nagula MBZ za 10 wachi wabagobye wenga kwa zatia bla bla bla nagatako nabanga yesanyirizako omutwalo gumukanana bana balekedde 15 abantu musanvu ate kutanezo ayagala ko mugabo gwe era wadda wakana malo kunaba atwa walile cheggulo bamweko mugabo gwe kale artisti ni bana mwaka ne kalumondi ne kabeja na tebekera nenga alide ku mugabo gwe abange Allah twawulide bobera boti maka gwokolanga wa boda boda riziki yaba twabo yonna Allah jisiriza kugwe
Allah chavaga man famushu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Mutambule musi ya Allah. Omusajja riziki omusajja ebeera mu kkubo tebeera mu nju nga yebasembulire. Riziki ebeera mu kkubo. Allah mwagenda okubeera riziki yo tobeera muva mu buliri. Leero singana wavubuka myaka 18, myaka 15, myaka 20, wallahi basiba bebase mu mayumba gaabwe. Basiba bali mu ludo. Basiba bakubaine bakunganidde. Ne weebuuza bano bagenda kukola batya future yo mu maaso. Oido singana kivumi nga yebase. Yebase. Nenga yakoze dda. Nokera kwakedde kunje banga dene. Abange buvunaanyizibwa abo bulaba nga Allah akuleseka abantu ku mutwe gwo. Kula joli si kibonerezo. Eyo kula joli. Abantu abalizikia abo Allah ajisiriza kugwo jibatuuseko. Olinyanga olaba wa boda boda kwa kame tuwala ebintu bino eka na bituuseka. Chovola wa ilabu ufano vao Allah ngateka wa boda boda omulala. Ngateka wa agendo bala bidira. Wa agendo kutambuliza ako programu hii. Abanga abasajja Allah agenda tubuuza kuvunaanyizibwa eri abantu baffe bwe yatwawula nabwo. Obwana bw'obusomye, obwana bw'obulidde. Kinana munana kaumuze mukaga fama busoga royo. Nagama tu wamula ulira. Wamula aturai. Walu wamula aturai yatu. No mchala na yemula bilizi. Na yemulunzi. Fibaiti za ujiha. Ere nyumba ya bawe. Omuchala na yemula bilizi. Na yemulunzi. Ere nyumba ya bawe. Nagama tu wamasuru. Nagama tu wamasura tu. Anuraiyati ha. Ira Allah agenda kuuza. Kuvunaanyizibwa bwa bbaawo gwe mukyala gwe. Omukyala mulunzi. Eri ennyumba ya bbaawe. Era Allah agenda mubuuza ku bulabirizi. Eri ennyumba ya bbaawe. Eri bbaawe. Kati gufaanagana gutyo olwaleero. Bibityo olwaleero. Oba benjogera bitegeerekeka. Omuchala obadde okimanyi nti Allah agenda kubuuza ku buvunaanyizibwa bwa bbaawo. Ku nnyumba ya bbaawo. Musajja n'aleeta aguze entebe za leather n'aziteeka mu ddiiro n'okwata paasi n'ogiwummuliza ku ntebe. Ngeyo cha. Na kumaunga nitebe wajyo cheza. Na gamba atentebe ya badechi. Nti Allah ya geze. Ovuna nizu wawu tute. No kutabulira bawe chai. Chimukalubiriza. Adonomubu za kuto ina mikono. Na uo nsumbua. Nenga wechandi bade. Wichandi vade. Wero mchala okusinika na bao. Niluwe ila lutalo. Kumala kwetuga. Wichandi vade. Okulabi lila makaga bao. Chavda gamanti. Wamula aturaia. No mchala. Na ye murunzi. Fibaiti za ujiha. Ili nyumba ya bawe. Chuvula hati mchala. Abano mfuna nyizibu awaka. Mchala abano mfuna nyizibu awaka. Na nao mwami chogendo kukula awaka. Mchala wa mtegeza ako. Toko la namanyi goina. Dwa kuwa goinobu inza. Mchala.

Buno buba kabwa kula blaba sebo ni banyabo. Aba uli lisaba radio eno. Chinana na mnana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. Eri abafere, abali tapinga kumanyengo gaife, bata kwa butambi, ngabala ngambo bagabaloni, edesente, nironi edapichi. Tuwala bulani sekula.

0: Kale mkago mlunji dachika diweza makumi ya satu na msambe divide kwa hiku minendara doku ncho kuna kulu walero. Kitegeza antiebula abiri na isatu kwele sawa hiku minaibiri doku ncho kuna kulu walero luna kuluwa kusatu. Ena kudomwezi diri ya makumi ya abiri, ena kudomwezi diri mkaga umwezi kwa kutana. Mwaka wangu mibiri ya makumi ya abiri na mkaga tuingireo programu odhigire the chaini pake sawa isatu doku ncho kuna kulu walero nga tuongera. Okumanisa ensonganga bwediri tambla wanumui wanga Uganda nikulio kwa iwanga Uganda binge. Kama ala biyo testesu na kuluwa liru mkagwa mlonji biyo jo kumana elawona situkira iwe aluawo jakumulimo oida kubote geire ensi ngabori itambla but still olina kubango situkama angu mangu ojemba iso kubanga we teka teka osubulu tuka kumulimo otandiko teka ni otandike otitengani ya akabola obo kui yembera monte kateka iyo kuchusa kumbera jo angalidam ensi Uganda yendo mtu ngalimu akabola munsa wo yendo mtu omute tengani ayiriba alime da kunsonga awoni osobolo jama isoku banga otuka kubuwanguzi nizo msano tubai me Godfrey bazo kubanga ningira uniti mukabiriti tujatambula pake sawo isatu edo kunchoko na kulu alirunga tuogera kunsonga edenda ulo edili tambula muiwanga Uganda ba kalondozi wife abona bamazo kubanga beteka teka echimala bajatusa kwa makuba galifa mbitundu ebyenda ulo ulo ni tuena tuida kuongera okutusa kwa go agali tambula munsonde edenda ulo wanu muiwanga Uganda nensio na yuna tusimbu ire pake sawo isatu doku ncho kuona kuluwa liru tulese insunga mbitirivino
1: buterevu wa sisi yoti ya mkagu umuli zomulu nja kuchina nomuna na katone zomukaga busoga royo ready vitu sobe dokuwa nga tuka mstari yenda uleino okubo na nga tebuli chimuchiri jato ambula maridadi sana tufenso kuncho kwa liru muna ngembele yogu ile uweri mpo mwine kusobo so kuwa nga tuju tandiko kukola wakarikuwa na songa kuluwachi wandiwele sara dinonga oke sibye muna nge mchikunta so ulokuwa nga tuju tandiko na kutu sobe dokutuka didi nesawe kuminandala kitu undu tulijafluma esa dirijabe isatu edo kuncho kwa liru wetu na kule kira tunama nga tukulese mumbera nendale yo tuduba ntu wetu na vira anoblichimichi naba nga jirikuongera okutambula obulunji ino embera jetu limu muna nge mbera ya abriyomo kubangatu osabira mwino mbera ya bakozi kubangatu jata andika wiki yi inolu na kuluwa liru wakusatu na kuluwa galumbe iwo zira chakola ni uo na mwebisirani wabula zira una kulubi liru na kuluwa na mwomokisa lusabire saba ngovaka abulichimichi dasobolo kubangate chitambula mstaire yenda ule na kula msa kuncho kwa lero ni zaidi mugabiri sobe lukuwa ngatuka tusubire mwebirunji vyerere paka otuna huzikira programu eno kuncho kwa lero
2: kale hikiriza na tetu benga tukwaniriza kumayengo gachina na mnana katoneze muka agabu soga Royal Radio program the shine oludegire paka saadi jakuba isatwedo kuncho ngaifetu liwa tulikuba ngatukuweleza mpereze kasi nze kuba nga nunji yene akula msa kunti wasuzotia mkagwa murunji alikuwa ngatuliriza ni kunzelu kwa goze ifamwana mama tujakuba ngatukue mbozi kamara dojo kuba ngotegira kuna kuruwa lero nge ya tujatani kani kalondozi wife kalondozi wife gojo kuba ngotegira kumitu ntundubia butaga yeyo niria abavubuka abali kuba ngabe iba ate kasta bategera nti obategere nti baibye bakugwa kuba kukuba emigo okwendo kubanga bakutola mu bulamu obwensi mu bituntundu bye butagaya mu dinda yo mchalo mu district eye mayuga eye bugweri tuida kubanga tujayo ku aliyo seed school eyali ya kazimbi wakushale kaina kubangewa mukasera kana mauri ya gavao ti marunji baitegeza nti yona ona edwire ndatika eyo seed school nedimu kutetwa yogera kuku wano olwa sente nje daso olokubanga difuluma nice banga libali bagero kubanga idakubali luwerere okubanga likademi okubanga biwane ebyo nebisinga bingi odakubanga obitegera tujjo kubanga tujirale kulia otegere embere likubanga efa munsi do kulia embozi kamade tuina ebye mizano kalondozi tukuyetu mwogere ku tudakuba tukuwa ni chance okuba akasimo sobole okubanga otesa kumulamwa gwe tunabanga tusobole okubanga tukusettingira ona kulwalera kula msaku lukwago Josefa na can't good morning.

0: Tujani wet.
1: Chena na namuna na katoneze mukaga.
2: Busagaro your radio. Oni. Kumoyo.
0: Ononi kalondozi. Aba yozira. Okulondole nsonga. Adikutuseku. Wanomuludegere. The chain.

0: azeye bagera era ni sadi ukaongezee chobone na kwa nabuti ngabuti ngano bilioni bichi bichi
1: yes.
0: Mlimu abatandiko kupira ba procurement officer muna akali kuida ukabawo lugudino dwa kilomita 5 kupira ku wofuna ko isomero kutogera ku city school bali kogera ku isomero lya government elya senior buti ba procurement officers ba contractors ono bagese bebo gagundi byirimu ba blocker oluisi ni bwa ido bwide blocker kai ngobye ku blocker no procurement yene mu office ni team ye jakola jakola nayo the technical ojo kumaizanga webanga bali webanga dilwe elimu emilioni 5 ba ku signing 5 ba ku waku bibiri
1: obona ngabatandika seed school weyo natuka woko tuna project jitwa tulikola side day twali no mukuru kakaire ali bamuzala busemba tya wetao mubuse bamuzala mu mwidudu wa mustil aye namukoba nti obona project yenu ebanga de bajiwaire inene aye itono kuba no bajiwaire okusinzira ku mulimu gutwa yagananga bali kolawo ne sente nga bakadina ku foundation daso kadabanga edili kubula nga bali kulaga nti sente bale bakwa ntwa fulumya sente era twabawa aye nga bale bene kubanga baba wa sente balinga abatafu na sente amakan project yenu tuinzo kutambua nayo paka 2027 ena kudomwe zidino ndingire mukaga tulimugwa kutanu bali kuba ko baba ile mba manage
0: ekizimbe
1: bakite once bafu na million around 100 million okuzimba just blocks nti 1 2 3 deba ino kolachi nga sente ninji aye ngeri nti sente da government it's okay kwa hiyo tujo uwe kule biayo. Singanga wali oduwe irenze. Nga nzimbe chintuwe chili serious. Aya nzena lingine naka. Bano nengeje bali kwa lamu wa mulimu guno. Tibali jakuba nga batukiriza mulimu.
0: Tupo nani?
1: Izengeli wena tukao. Era saa adunu singanga. Nja kukobe lako. Ali kakele. Ido nda kuba wa information. Adaba izemu. Kwa natuka wa at least.
0: Ataka ichawa cha mkisambi. Mwene kontrakiti alimukalulu. Mwene kontrakiti alimukalulu.
1: Akaulu ya kamala. Akauru ya kamwala. Ai, anzo kubage masente daife, ya adeta mkaluru.
0: Nanti, yeli ya limukui. Haina soko
1: kwa investi. Kwa ni company yene ya webo muli mwejo. Kunze. Kunze be.
0: Omukula yogere kusonge indi ya kata la kebi solo.
1: Ebu mozi.
0: Nikuende ino kule, live example, wea uteda kwefaneza ya Ebu mozi. Buyende district yali privilege, nedi muku district muso gana yali privilege di. Eno buta lawe bisolo webatibu, nabuli butano.
1: Ina igwaya, chidera.
0: Baba, ni buyende.
1: Buyende.
0: Wabuta le, wamani ino. Wali uo esente dey danadala kata la ke igwaya. Dali ya milioni ya ana. Nge esente do dakuto wala basipe kusengenge.
1: Kukatale.
0: Just wabatundi le bisolo. Section ye bisolo.
1: A million yana.
0: Pando kukula bukakuni le. Wabatundi le bisolo. Ayi saa wadi na katale ni buka tu kaku.
1: Tiba siba angaku. Ayi wajia kutoida ako.
0: Ndiya mbele ndi kuida. Aba wazamu. Etoi. Aba chala wabaja. Aba amigwe wabaja. Ate daguamu. Batata kwe ya misa haku daku muzigiti.
1: Owa na muzigiti kuna kuna wano.
0: Opposite.
1: Omuyaka.
0: Opposite.
1: Niboa holo kodi bajira no jita
0: yafa wotu akata la kebu yende kali mutamu ni kanso ka bisolo the same story boja kai kukeki dera cha soba kidera bakasengula lero kabagano ido kabagano
1: ikisinga kuno mana omusoro goba tola ku omunyi
2: sende de million yana davao
0: district ni yadibisa
2: aba district balondola nga ko bo mulimo gwa kulebo babe
0: kai da na bale ba district bele ni sana bale melody tusa
2: badi bisaba mala badi
0: bale melody tusa
2: kale katube
1: twa jaba kanja iwe oliwe idinda sirika
0: isiri
2: aka de namba ko kuvenda we iwa
0: no mugwana bali ko sagwa muzigiti na gwe idwaliro
2: badi bisaba adiria
0: badiria ayenge kata la ke bisolo ni kubimwe bikasi ze generating a cent mu district
3: Omutu, omusuda, obeli inuwe likuluma, wetaga head-on. Obulezi bw'onkomu soboloki ya mboto lawa obulumi, ni head-on. Head-on mufuno kuva kuiduka, oba kufamasi ya kuli okumpi, kubaye nsamu. Head-on, nobulezi obukasi nzo kuweweze obulumi, obu omutwe, omusuda, obeli inu. Head-on, nobulezi obukuiza kumulimo, era, au ni enobulumi obundi obwenda ulo. Ngobu omugongo, omutwe, ebivu, ne ninge diruma. Kozi sa head-on, akuyamba kuwa ni obulumi bwona. Yaikirizi bwa, aba Uganda Drug Authority. Oh, we have a head on.
4: Royal Bingo, Sanga Bingo.
5: And when you saw Royal Bingo, Masavu!
6: Butisana Buti, Zero, Ido, Duzi,

0: parliament yasobola okubanga si maina ababaka abajire maiso okubanga babisa aiba gwino yategeza anti imamu libazira chemukoze muyambye ku Uganda okufuna obwetengereze era mujja kusomebwa ku byafaayo nti mwali abamukwa babayamba ku Uganda okubanga yetengere ile chimala
1: ya bino byajira okwidanga parliament emirimo gyo gyaji na menti ko mamina kwedo mwezi nga bina munana omwezo ogwokuna wabula bayeteibwa nga aliwe emergency era luno oluti ama lwabeire Rwanda uleino nga bakali kubisa ibagwe bakalili bisafu kaiteka wasoso wabawo kwemboze yakafubo abana kibina kya NRM je batye imemo ku office y'omukulembeze w'iwange Kampala aho okuleke entebe okuleke na kasero batu office ye nga president galemaka
2: chambogo
1: chambogo munange basole kubanga ate babisa mu bigambo bya musoni obuwa aliko bano basose kubanga batyama nga abende endala eyana kaidongo baide mu parliament era bavire yonga bayisisa kirala ndi tulija kuliwagira so ekyabeire mu nsisinkane mu office ya president yabeire kuba kobera birungi ndowoza kwa baba katwa funiye ku chance wabula nayo ni kwetegereza ino eba golino engeri gye yabisibwa ekisokere ilala Joel Ssenyonyi nga lead of opposition yabere ne nsonga do sango oli awentu ufo ino kwa mukuwakania kwa Yakobi nti waliwe ebintu ebindi ebyayongeirwa mu ebiyaka ebitali mukuzo ogusoka
0: yes reading yasoka
1: reading yasoka kwa de yabere second reading buti tuli kusaba lino musoke mulize kumbali.
0: Yes, kumbali
1: liyotiyaka.
2: Tuliyetegereze.
1: Tuliyetegereze. Ati musobola kubanga mwakali tachini. Tuchibitile wo. Na meni kwe tutegereza. Abademi de majority report vale. Tede yivono. Kusinza kwa abu. Mwabili mkulu meda diriboga sogona. Beti numbers bachireke na abandi. Ensonga de wedeba sige imeku. Waliye chintu. Eiteka ino. Yabeli sana mu. Balenga nga yero ya by profession.
2: Yes.
1: TBS raganze nava mu busomesa, nava mu bwingini ya nava muchi nje mu parliament.
2: Simanye ndi wa maje nzalese.
1: General Ashande. Singa ya bele mwe no parliament.
2: Bandi mukole yali leta jeno mulamba.
1: Anti jeno mulamba. Nje jeno yena inaba mu advising. Mu bindi ne nsonga. So but mukole yete chintu kino. Balo yana basize kuchogerera mwino. But eite kalino eri abaleta obwetengereza bendi kwetegereza ino engeri gye ebintu bibaako byabaka ba parliament nti babitwale kuti ogeza nga esente edibidira nga didamu byansoma tibalidiringiriza esente edingira nga dingira mu byabulamu ezira diringiriza esente edingira nga dibita mu NGOs
0: ezira kudiringiriza
1: ayo waliwo kwiteka libaita kwa oweria NGO ya nane government
2: organization bill 2016
1: aha oidukira bulungi NGA yamalizanga NGO ZDC ngabunyi na dalede dalidiringire byobufuzi
2: batao NGO bureau
1: aha eyali yeringirira dire era gyo kumalirizanga he sadi no diriga da bivako da
2: resorti zwe byaida mu NGO zbatu kanoku kubanga batao obuchiko ba human rights busobola kubanga butakiriza kumbera ebyade
1: the challenge weri eiteka kubita kuba lyabise but okudefininga clauses ezili muiteka lino ne disinga kuba banayiganda tulingire ne iteka ivyo tutegera clauses obo batam
0: obuwayiro
1: bubeida ba batam ebise disinga oba na wada kusanga bakobye nti sente dida mu byobula muti badiringiriza ngai bakobye nti sente dino kusanza nga government wetu bwine daidi nga diri mu target ndiga sabugeze yebisi yaga.
2: Of course, wetegereze teka ngeje bali bichisamu ne speed ya bayireo. Otegera butegere nti bayina abantu bano kibali kubanga bakola. Bana kibina kya NUP abali ku opposition ne PFF abamu kubo bava bategeza nti ne teka ili kubanga iletebwa bali kubanga bagezaako kutagetinga abana bya bufuzi na dala abali ku ruoyi oluvuganya government na dala kibina kya NUP kulo kubanga ne bimu ku bibina bifuna sente nga bibatola mu diaspora abana abali yo ni mu bazungu abandi ndi aya nge kigenda kyaibwe kya kubanga batambuza kibina kyaibwe kati abakulu bana ibaleta iteka ino boba kulaga nti bali kutagetinga ba foreign agency era nga ba foreign agency wana basinga bungi osobola okubanga obala nti bali kubanga batagetinga bana byabufuzi wale yange weri nti abasada bana abajo abayingiza sente tibadile tanga bali kanti fetu liba foreign agents bali jagema NGOs ndo bakaye nti one katubale nti mulimu amasomero nga ubona Van Taylor nti gali under NGOs. Nti sented bedi jidamu. Ulda kwa ya gana nga kantia. Somero so and so. Chitongo so and so chingize sente. Nga didi kuingi ila

0: nse kateka ya radio yenu kubatya mazima nga bali woli uliranga amalovozi nene na kuyamani zenga waisa Paulo Joseph Atwala abakose mu buyanga duzi wadali nga ndi kutambula nga ndi kulambula kwa abakose bange na jokwe ya gana nga walivo abazaire abaina abana abakose ayi nga tiba wafireku abalikuwa ikaliza mnumba babalekomo ya jamu nimiro ya japuncho ya ile igulo ayi ngo mkose famule sawo abandi bafire yo kubatwala ku masomero abandi bafire yo kubalabirira eliyo naba zaira abandi abakazi zaira abana babaleka buleka ya nova ya mulekera wa mutada ya mvwa kwa yakaba zindiza la mulema ofuishi na bidanti katonda na akozeche na muwa ile kisirabo che kiba chakana cheole kule mwani mwana ojo aya mulekera buleka oye yongera yo to na endo okusaba nti ali kole nsonge yo na yongera okumubona ku ya kumubusida kumutwala mu mateka tolo kubanti akola ki ali kutyobola idembe lyaki eri omwana ansaba abazaire abebu yanga tena tena tena tena buli mwana gwozaire mutu alenti wa mugaso eri ekifamili eyo eri eigoloza eri district nayo na ni Uganda tilahaji kubanga omwana oyo buli lwasoma aba n'emirembe asobola okukolera government asobola okukolera abantu ate yayamba famile waka kubanga aba omuntu oyo yakola ki yayega tenda kusaba busabe nti abazaire babuyanga tuvemu emitima egyo emibi tuveyo n'omutima omulungi ogwenda abaana baife era tusaba busabe nti ate mukyo nebaza gavumenti ya Uganda nti eziireyo okusapootinga abakosefu eira abakosefu baabalekanga bulekaawo nga azira kwaboogerera but this time tebaza President Yoweri Museveni kubanga ayenza abalema atuwaire buli kye twetaaga aye wajoko yagana nkabiri abazaire abandi bafiire eyo ngate presidenti yoweri akoze eki ayambye buli muntu so nenda kukoma ebigambo byange nga nkoba nti buli muzaire wa buyanga oba buli omuzaire naye naaliwo ngaonya omwana omukosi mutwale nti yena waki wa mugaso mu Uganda wa mugaso mu maka goli wa mugaso eri kominti eyeetoloire omuntu oyo katonda akunti
1: kale na waawo kiyemba ife tukwerekereiza
0: kale
1: enkale bitundu bya bugweri nsonga de idembe ry'abantu wona kutwaizalanga toyawire yawire lwakuba idembe eriyo mwana okuziba mu mbeere enungire sigala iraleeryo eriyo ono ali ku bulemu nazira ku bulemu kitegeeza nti bonabona kiri bali kyenkani mu maiso g'amawanga g'eiwanga Uganda ate ne mu maiso g'ebitabo byetuikiririzaamu ebitukuvu
2: mumaiso
1: ag'omutonzi amakulu nti omwana nga wootasalawo oti nze nzaaliwe Uganda wabonera waawo kitegeeza nti n'omwana webiida nga twaibe so akaseera kampiga no poliisi mu bitundutundu ebyemubende eyo evuuniza abantu babiri balambira abaidde okuba nga bainongola poliisi ku nsonga eyeitemu eri abairemu omusaabe omusuubuzi ino nakinku mu bitundutundu ebyemubende eyo omugenzi kampiga no gwebeise wa myaka 8 ed'obukulu mu bukambwe obw'amaani kiriko bw'okuba nga muzeeyo ono yatunza akataka ke eka ndaleti yafuna mu bulungi akasente mbami butimpegane ekibimba ebibinde bine by'abantu abazigu bamugwira obwire bamufumya munomba bamusalasala ebiso paka okwikekana nga nembuyaga edika zingo ye butimpegane okusinza ku kitongole kya poliisi okuvaako ku bitundu ebyawamala eyo bategeeziza nti okunoonekereza kutandikirewo mu bagrawo era okusinza ku mukungu ole Lameka Kigozi akobye nti ensonga eno bagiza kukuleta embwa ekongo olusu eya piriisi wabula ate mpashi azuire ku nsonga eno wabula ate nga n'okunoonenkereza kwajja bulungi mu maiso okusinziira ku byavuireyo mu kuyita okwabeire okuzibwa ino wali ku kyalo ekyenkandwa ekyagaanibwa mu bitundutundu ebyemubendera Lameka Kigozi emboozi eno aginongoire bulungi wagati mu mbeera ey'okusaatira emubende awo n'eyitemu erifuuse baana baliwo
3: abantu abadde bakuliridde mu myaka ku ggombolola y'ekibali inga polisi yaffe eyemubende wamu ne polisi y'ekibalinga byatuuse mu kitundu kino ku ssaawa nga 2 ez'okumakya ne batandika okukola kye balina okukola mu kitundu awo ewasangiddwa omubiri gw'omuntu ono nga gungaŋŋalamye era embwa ya polisi nayo baaligireese omubiri gw'omugenzi gwaggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro iliye mubendo kongero kubanga gwekebejjebwa naye nga twagala okugumya abantu baffe bonna mu kitundu kino ti polisi egenda kukola kyonna ekisoboka wansi w'enjuba okulaba nga bakalitima ababadde emabega w'ekikolwa kino bakwatibwa era nga bawoolerwa mu mateeka. Omwami ono abadde yatunda yika y'ettaka ennaku ntono nnyo emabega era bo abantu baffe abamu bamanyi tiryalibanga lye lyavuddeko kalunsambulira.
1: Waliwo ekidiinidiini mu bitundutundu eby'ewakisawo district, poliisi yekyetandise okujjamu essi n'okubate nga ebuulikiririzaako ekidiini ekyo eri abayikiririza mu kyo abaagiire maiso okuvuunizibwa bayambeko ekitongole ekya poliisi ku nsonga ey'okuziika omu ku muntu waabwe era ng'abeere wa luganda waabwe Kampegano omugenzi yafa yebuvugire ku eyo n'aziwa Eve myaka 52 emirambirire edw'obukulu okusinziira ku piriisi ey'ebitundu by'e Kampala n'emiriraano nga ole omukungu amyuka omwogezi w'ekitongole ekyo ekya piriisi Luke Owesigire akobeire abanamagambi nti ensonga eno yaviirire kuba nga bayaganiibwa mu nnumba nga baatereka mu mulambu omuntu oyo yafa emyezi 8 inumaawo emyezi 8 edibisewo aye nga mbu tebaikiriza mu nkola ya kuziika baakuba ati akatukweka omuntu waife nga tumusibye mu bigoye gwe n'ebivuiravuira era nga Luke Owesigire emboozi eyo n'agirina n'agikakasa obulungi.
4: Chiga mbiwa nti njina kusumweza vili mwanana waliwa vinganda wa mugenzi avaru pokula ukwe era vata nti kukunonya mbana nti kukunonya njina kusumwezi njane wagenda maka gomu urugando omu ya nivasanga omu vili ugute vizu kukwe nga guavonda nga kuli mungu ye eza tigiri kekwa bane avari vamanyuru goyere tuwa kutaba mtuwa vili kuli nanyonjo Rose ononga muganda wa wadidara ina inutanduko kunoonyeleza kumsonge yomuvi kwa tuwa lido mguwani kemulago etuwa kazula ku chigambi wanja kwa tewa kula akabinja akinzi kilize tate girekeka teranga wote wakiliza mkuzika na kujanja babarodi tuwa galo kutusu kula buliri haba tuuna nchiye wikula vino yivyo uvinja muno wikulita cults wikula vichamu inabiteko ula mbu haba antu mkati ya waga wa mbulavi ila tujaba tuinoonyeleza kwa wuna wina babidi.
5: Kale gansonga mu kitundu kyodu ze dakika 15 advire kusawa mukageda mali agechi msana mukagwa mulungi ayikiriza tufundikira ano na kuolwa lero tubalekere awe biranga je maiso kubanga batusa ku biranga byenda ulodeni program mu NCK yebye mizano idata andikira opa kesawa munana edamali agechi msana tuongere kusimai watambwe atambwire nife ku mayengu agechi nana no munana akatumize mukaga busoga royo radio tandise sawa mukaga edamali agechi msana paka didino ebula chika mwendo kuwela esawo msanve damari ya geche msana nizo msano tubai me Godfrey
1: ndiyo mvabu gweri asiri wenaba nente kateka ya katonda tuulizika na kasira kandi vayo burunji
6: ago nagabaira makuba agensonga agesa weno wano kuchina na namunana katoneze mukaga busoga Royal Radio ondi kumuoyo.

0: Simu Soka Royal Bingo Masavu
1: Kuti sana buti Lero, ido, duzi, nilule, nilule, nilule, nilule Ngoko nsabu wa nusu, mkumibili donka
2: Chori noko la changwino Gama isimuyo, nika star, ibina mwenda msambu Standala, harsh Zena kuncho, misa na buide Lero, ido, nilule Uluwani ya mixage joku wangula Jitangale, Busoka Royal Bingo kutusi waku PM Gaming Yalunga mizigwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting kwa nifuko muze Ngera, asumulo kusobu Ngobwo, nendo woza.
3: Akazano kano, tekaikiriz woya kariyo kuweza emia kabili netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizwa. Ama teka nebi ragiro, bigolererua.
4: Royo bingo masagu.
5: Imu abane zina abawala, nga mubaira mutia imi wakange mbini mwajibuze. Nga mwini wakati wemi akabili nomulala, nasa tunetano. Aba BBH Consulting Group, nga bali walala, naba Irish Recruiters, ezana. Babale taire mbini mwakuwa mkampuni, ya nunu. Balikuwa ya takababu zibapichi, aba nafugange mbitu ya nunu. Okubitu wala mbifeo yenda ulo, nga imu wa musala kwa imu. Wabukaire ubiri na ichi tundu, nga kuliku ni commission ni bayenda ba workers, aba balinga bachi yambi. Aba yamba kumukuta ambuze mbitu nebigere, nga imu wa musala kwa imu. Wakakaire kalala, nemitu walonka gana munana. Sente dota amu. Ndiyo wabakari msatu na chitundu donka. Ngai wata ambula, oja wenu gira sente. Ateni mwabanga todiweza. BBH Consulting Group. Badina partnership. Nechitongo lechi wala abana sente. Echa Liberation Uganda Community. Ngirai mwaba qualifying wakuba wala sente. Garanta yenka. Kuba kweta agaku. Interviews. Dijakuba dana kuisatu. Ngena kudomu ezi kuminamuka agomwezo guwa kusatu. Bajakuba lusazi okumpini Levanda Hotel. Sente Marodi. Ate kwiku minomu samuni kwiku minomu nanu mwezo guwa kusatu. Interviews. Dijakuba ku Iris Recruiters. Kusema mbo road. Nguva kuluwe ntebe. Ezana. Okumpini zana Community Church. Usumula bakubira kukunamba di nukumane yusingao. Note musambita mukaga. Ndala ina muenda. Musambu noti isatu. Niku note musambu munana ndala. Noti mukaga noti. Muenda noti. Ndala. Niku note musambu munana itanu. Ndala ndala ndala. Muenda ndala noti.

mukago mlunji olunako lwe igulo parliament ya Uganda Kyaddaaki yajire maiso n'okubanga ebisa eyibago lya President Museveni ati yavayo yajja maiso n'okubanga ategeeza nti eiteeka ne yalireeta erya protection of the sovereignty protection of sovereignty biru eyajire maiso n'okubanga ebisibwa wagati mu by'okwerinda ebyabaire guluguru era ng'okusinza kumbira bajja maiso n'okubanga munanga etambula obunkenke bwabaire bungi okuva ku nkyo obwire bwagire maiso n'okubanga bukya okutuusa mu bwire eyo bwe bagire maiso n'okubanga munange eiteeka lino lya maiso n'okubanga libisibwa era ng'okusinza kumbira bajja maiso n'okubanga munange etambula ndikwenda okubanga nkutegeeza nti Kyaddaaki banaifa ba National Resistance Movement idukira nti bano abaka ba parliament aba NRM n'abasinga bungi mu parliament yao basobere bulungi okubanga ekintu kyaibwe bajja maiso n'okubanga bakibisa bulungi era okusinziira ku mbeera nga bweri biru eno yabaire agire maiso n'okubanga esimbirwa yukuli banaife ab'opposition wabula tibasobere okubanga obaoliawo batuukirize ekyo kye bayenze kuba omuwendo gwabwe mu parliament gwabaire mutono nga bw'oguta ku minzaani n'ogiraagirania ne bannakibiina ekya National Resistance Movement. Kabwo mulungi ali ku redi yeno okusinziira ku mbeera bajja maiso n'okubanga etambula parliament yagire maiso n'okubanga ekakasa ng'ebita mu sipiika nti omuwendo gw'abaka ba parliament ogwetaaga okubisa eibago gwabaire guweireyo ng'ababaka babaire bitaano asatu babaire bisatu atanda basatu 353 babaire ababaka bita bisatu yembaire ki ababaka bisatu atanda basatu 353 MPs mbu nga kwabaire kunaabo ababaire kunkola eya zoom nga mu parliament tibabairemu aye nga balikweta bakubiri ebiri kujja maiso mu parliament yao nga basinzira ku zoom butinyo kusinza ku mbeera nga bweri joint committee yagire maiso n'okubanga eringa mu nsonga dino yagire maiso n'okubanga etegeeza nti eibagano lyagire okubanga lituuka mu parliament okukola kyebeeta second reading ne third reading nga abanansi bibiri abiri na bana n'abagire maiso n'okubanga batuuse ebiddo byabwe mu nsonga eno ne group edabantu nkaaga nambiriira nga muno mwabaire mu Bank of Uganda, Uganda Law Society, mwabamu abasuubuzi, bannabyabufuzi, bannayidiini, abasomi okuva ku UDN University, ab'ebyobulamu, abana Uganda bali mu diaspora n'abandi kamala abagire maiso n'okuba nga bawa ensonga dhaibwe mwibago lino. Buteni, okusinza ku mbeera agire maiso n'okuba ng'etambula, ekimu ku bintu ebyabaire okukaluma nywera mu parliament yao ng'eibago lino bali kulibisa. Yabaire ensonga eya objectives edeiteeka lino ebigendererwa ebyeiteeka n'ebiriwa kubanga ebiseera ebisinga bungi parliament bwebanga erikubisa amateeka bateekwa okudefininga debeta legitimate objectives edeiteeka oba edeibago nti like for example singa buwuna ku nkyo parliament neekuba nti ati tulikuleeta eiteeka kubazaire abatenda kusomesa baana era singa tunakugemba nga ng'odemye okutwala omwana ku isomero tuidda kusibanga emyaka esatu ndiwa kyakuboneraku objectives edeiteeka eryo liteekwa okuba nga dirikiriya ntya mu kino tulikwenda abanayuganda beega okusomesa abaana kuba omwana atasomye ensemu niga bubi nti twenda tutumbule ku mutindo ogw'abanayuganda nga tutamunkola ekyokubona nti abazaire batwala abaana ku masomero naw Eva Golino erya protection of sovereignty biru libabisizo na kolwigulo wabairewo okusika omuguwa n'akanyolagano kukutegeera nti objectives edeiteeka lino nediriwa ebigendererwa byeiteeka lino n'ebiriwa nga tibiri kiriya bulungi mukagwa mulungi ali kumpuliriza okusinza ku mbeera bajja maiso n'okubanga munange etambula wabaire okaluma nywera ku kujja maiso n'okubanga bongera ababaka ba parliament ab'opposition nga likwenda okutegeera nti foreigner omugwira naani mu iteeka lino then n'ekindi ono ge balikweta agent of the foreigner omukozi w'abagwira
nani kino chibali kuba nti omuntu kastaba na jama iso no kuba angaba chizula nti olikuwa kania interest da government ngoko ze sebu waba guira baida kusivanga ngabali kwebu uza nti interest da government nediri wasongo kusinza kumbela angabu edi haba kaba parliament ngabali kuba nanga echintu chino chinzo kuba anga oboli yao chijama iso no kuba anga chiretobuzi wavula biajiro kumekira mkagwa mnunji alikumpuliriza nga eiba goli noli jire maiso nukuba nga libisibwa enanga baka ba parliament nga bakozesa eiteka edia bibiri ei kuminaita na katundu wako kubiri cheveta rule 215 of the parliamentary rules of procedure bajire maiso nukuba nga balita debeta minority reports edenda ulo enanga baka ba parliament ya venda ulo bata ide wembera yabaide enunji yobwongo era ndi kwendo kwebaza bakanga ba Jonathan Odul owa Erute South muna UPC oyunaka luluba mukuba yalise ajumiti ya baide nunji nendo kusimo baka parliament meda lubega segona owa Busiro East yena ba mukuba kalulu yataira ajumiti ya baide nunji nendo kusimo baka Ibrahim Semujunganda ombaka parliament wachira municipality muna chibina cha PFF yalese ajumiti sida baide nunji yena ba mukuba kalulu ibana abalunzi mutukola bubi. Anang awalo mzimu tuko la ubi abasadabu beme ni waiguru wao ba sinzi leku parliament yao bayu yabasadaba NRM matidu kenti yaba NRM baidi nga bali charged nchitegele kunti akabasa kaibu bali kafuna una kuhulu wa lero akoku biseri ya iteka lero bali kafuna. So baidi nga babasubiza akantu kaibwe so nga balichagidi nga tibayikiriza wa opposition kuogera era wanawe ni kwendo kuba nga nsimo baka parliament owa mukono municipality beti nambozi bachireke owa NUP ona chirunji bamu wakalulu babele bali mulemeso kuogera yatu kano kuogera muluganda otayikirizwa mu parliament yakobe speaker madam speaker please can you protect me bano bali kundekanira. Nga abana ba NRM bali kumulemesa okwogera madam speaker please can you protect me bano bali kundekanira so okusinza kumbere bajime sino kubanga etambula mukagumu jali kumpuliriza eiba golino litio bili ajire maiso nokubanga libita erango okusinza kumbere bajime sino kubanga etambula obumu kubuwairo bwajire maiso nokubanga butolebwa mukuba ngabe nakukoba nti eiba golino president Museveni tali kulingirira ino sente dija kuva kuluya nga diri kujja makanisa tali kulingirira ino sente dija kuva kuluya nga diri kujja mu cultural institutions mu bwaka bakaba mu bwaka bazingo bwenda ulo ye ensonga ye eri ku sente dabya ufuzi butini kansoke nkuwa katambi akomba ka parliament owa Busiro East Medad Rubega Segona nga akomantia chiti chino cha abise kubanga President Museveni ye aliku chubona msonga dhabi ya bufuzi esente data likuenda dingire ne de sente edijam bibina ebyo bufuzi wabula nga alikuwe uni anti President Museveni yone chivina checha NRM boba funa sente okuva kuluya atenga venano mukisa okwesa kuda ifedomu iwomu solo wabula kai yetali kuenda abali ku opposition bafune sente okuva kuliyo kule mirimo jayiwe eranga segona likwebuza anti kavich akali mukuba anti omuna byabufuzi afuni sente edo kutamukalulu kavich because tuli muiwanga Uganda edizira mateka ku sente ditusasanya mukalulu wano mu Uganda akalulu kali commercialized kali mu sente ninji eranga gamu kumateka gafuga ebyokulonda gensa ba government etekwe isira nokubona nga tutayikomo ku sente eningi abantu de batamukalulu so mwami segona nga likomanti buzibu kyobuli yao omuntu sekinomu obe kibine kyebibufuzo okufuna sente kuluya okwidokole mirimo jacho ejebyobufuzo program
budgeta ebikusike the royal program twakatandika mukagwo mulunje yakatuka ku radio otawesa isubi nolo uzanti twatandisira atwakatolera atenga tukaje maiso pake sawa ndala eyakanzi myenzimye nga tuje maiso nokuba ngutegera amazima agali elima winsonga kansoke nkuwe Medad Lubega Segona nga jema iso nukuba kwensonga da tangaza

0: eve mchitundu echi cha Strait of Hormuz wali kutuweleza kale wali kubanga oliyo n'abandi kamala mazima galinti abantu baweleza message na soma ku edindi rakanti ya nadi soma ngeira azed bitone okobo otia
1: ndiwo sebo
0: oli bulungi
1: sebo zira tabu
0: we bali ekola milimo
1: tuliko lampola
0: jiri kutambula bulungi
1: jizira tabu
0: okay echo ni kirungi wiki iri kutambula etya
1: wiki enatera okuwa kubuli wiki efaanana bundi neno yona eri kujja kujja era tujirimu tutambuza mpola migozo bano jyote jibulawo ayona akolaki
0: ekikulu kyabulamu
1: Gozo banu wejibena wawo yongerira lero kubanga ate onweza the hard way is the only way. Tusobola kwekweka buvunanizibwa.
0: Nechindi botaenda kwekalubiriza. Obato ensebe dakulema.
1: Ebe kulemye. Ensebe kulemye. So olina kalubamu
0: eri akatabo kena somye. Aye kali kali it is so tempting.
1: Kakemekereza.
0: Akatabo kena sume kakoba. Nti munsi erimu okuvuganya okwa amaani. Eki soka ote kuokuwe sensoni. Eki okubiri. Ote kwa okulekera okulumirirwe ino. Eki okusatu. Ote kwa okulekera okube owekisa.
1: Maketa batia njenso.
0: Ah bebe, beka idako onona. Nasumi akatupuka ya kati aye nga kai bojo kulinga linga moti. Ojo kumonanga
1: mulimu ebitofu.
0: Nti ona kwa yutu tuse miwanga Uganda. Nga abagayiga betuwe simi santi bagayiga. Na basinga kuliza bavu.
1: Bwechiri.
0: Omuga igaina ekede itaka abandi baina di badeta di ranches aina itaka nga taso anakuli dambula nga hata ambuza bigere
1: aina bitamu na motoka
0: oba na helikopita aibu unakuncho yase ngula abavu
1: muvwao
0: eri omuga iga gwendidi yabede idagala yajala lufuwira munimire daba ntu ebintu bikale
1: wanje
0: kuba yajja yaibe itaka lebe yabata kwa echapa babata kwa echapa abantu abo bademo kuva kuita koko wakati nitakale ife badada baife babazika au bichi yeche yakola yafuna bakanyama bubwire bajene idagala bafuwire mere yabantu
1: ebintu byakala
0: musada mugayigaino wa mutauni muno nengeza mugire wa munamani yes tiwa wala wa mutauni muno so abantu bakole ebintu olwokenda okuba obulungi butifa bali kwenda obugayigo bwo kugema empola Chufuno buga igaba ifo buidai.
1: Buli kusoba buona.
0: Aye buli kusoba.
1: Mwana jitu fumuna. Biyo kuswa laba na babi vaku. Umana aye aba ku internet yoko. Oluseke ya aluku pamusa na
0: pene kitie. Elio mkwano guange. Na hindi kwa ya kuneye somewhere. Etu tuchaimo ife ye njedu. Yakoba anti ye. Alikusaba ino. Mwurisha fejo kuida kumu government ya iraku. Musa dawa NRM. Yakati. Ndi kusaba ino. Government ya nempe. Obwa RDC. Wala diso wana babumpa hile. Sada ni munene. Wala diso wana babumpa hile. Chenjo kukula. Ndija kubukozesa. Okufune esente. Na kante wala diso wabona. Ngona ufuna muesente. Ote kukumida pini.
1: Enso ndikuwemu.
0: Omuga igaune kuncho aide. Asengula abantu kuitaka. Ala diso idokenti. Itaka tijia ime mutambule muje. Ainga weno chidi itakali abantu wabo.
1: Nga oi zano bangani uba ile toli hidi na kutoi hidi buvobu hali.
0: Bawanga hali iloko. Ayo mga igaida kuwe minu ndo chikumi.
1: Okobo timuna katini woli noku nambaku.
0: Namba abantu wabu kuitaka. Ala diso kana wali mudabo kabiniyo.
1: Otimana muveku.
0: Ati muveku itaka tijia ime. Enga weno chidi. Ntuna musa adaliku nagabantu. Nakanti. Eye nkula yonka.
1: Nejo kugaiga waza. Akasete kona bona keba funati kanji ino musala. Tika
0: kanji, tika kuwa bugaiga.
1: Kui ibano kukuwa bugaiga.
0: So mbele yo, abantu ifawendo bugaiga obuli straight. Ebi fetu bigema mpola. Muga na wanga, abantu bekole bintu kuba bagaiga. Abantu bekole bintu.
1: Akatabo kampeni.
0: Abebe, oidako ononeka. Kala katabo kakumala mubuntu. Kuba koka kulaga. Nti koka kakoba nti ekigendererwa kyo kibe permanent

0: Dodo, teko kuziri ya bobori na sukari.
1: Okay.
0: Ebi janjaro, tebina buzibu kumuncho wa sukari. E, tuina ne greens, nyingi.
1: Mm-hmm.
0: Nyingi mukatari, ugenda yo nogura, nokozisa. Eto, okay. Waliwo agenda mulwari romusawo na mugamba, ulino kurie toke no bumonde. Na ye toke likuze, nariyo kumuncho wa sukari sirurunji.
1: Mm-hmm.
0: Yes, wachiru
1: Hali ito ito?
0: Yes, edio liedirunji kumonto wa sukari.
1: Then,
0: obumondi
1: Burunji.
0: Yes, burunji okubuko zesango liya sukari. Katisa wazino, no mucheri. Si murunji na ye wali wa mucheri.
1: Wa
0: wantu
1: Oba sukari.
0: Sukari.
1: Okay.
0: Nemu ma supermarket amanji. Omusangamu. Boga mbanjagara omucheri kwa abantu abali na sukari.
1: Bagulina.
0: Bagukuraga.
1: Okay.
0: Urino kukozesa. Akaro. Urino kukozesa.
1: Yomele yange.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Then, ne poreji. Poreji wa akaro.
1: Wakalo.
0: Yes.
1: Okay.
0: Ahobo urino mukozesa.
1: Aye kamboze. Ota msukari yo babe.
0: Ate sukari. Urina sukari. Yongera msukari ndana.
1: Hey. Choka toteka mu.
0: Na ye kubuza ze njakubulira we nakulira ze nakulira we baita kabura ebera muri antonde na
1: kabura yao, okay
0: waliyo kabura district kati yafuka si district yafuka ya antonde ya murakai murakai district kati yafuka ya antonde na yao ne korance nga turwayo kugira
1: ba kumutuka ku
0: kumutuka kongogeze ri antonde
1: e.
0: Na ye poreji wafe, nga baku fumbira poreji.
1: Nga temali nga sukari.
0: Noteka mama ata sukari nga nyizo mwenye wako kulisi.
1: Na ata matanze wembana go. Seta aga sukari wo.
0: Na ye nga.
1: Nteka mporeji. Nembela wenti.
0: Yes.
1: Mm.
0: Katibu kwa ata. Gundi akaro. Oba ye gundi poreji wa akaro. Noteka mu amata.
1: Ako nutuari ki.
0: Na ye matini.
1: Tuali kusomero kila college butiki yao. Nga kakaunga watu kupa pole joyo. Tukaito oguntu. Oguntu. Noko la mazi ya gocha. Ye,
0: gocha
1: no teka. Noko kubano huli ya blonji.
0: Fe nafe nga ngorimo second.
1: Yes.
0: Nga nawaza deba gamba. Ah, tuwa raka no. Nga kuwela ngo kwata mazi gari.
1: Yeah.
0: Teke mojire. Biangu.
1: Biangu wa ino.
0: Noko zesa. Nonywa. Kubanto wa sukari. Bari ne mere nyingi. Na yoja kusanga nga. No musa wa mujanjabi ya muje kubi intubio na.
1: Yoleva.
0: No sanga nga sigaje kumere emu. Bo sigara kumere emu. No mubiri kugweta mwe yemere.
1: Mm.
0: No sanga ngo mtu wa sukara agenda nga akoga. Aruzinga weji. Ne fati. Ne vitaminizi. Ono sanga mubiri nga guchuse kugenda gufuka yero yero.
1: Yero yero.
0: Machi omusa inago guba gugenze gukendera. Na ye mere nyingi ya sukari. No mugati wekuri.
1: Okay.
0: Omuntu wa sukari. Omuntu bobango tuse kureve enonje ya sukari nga techari waguru. Tu inzano kugamba ntigendo berengo koze sa brown sugar.
1: Chavamba ni migati ja brown lelo jiriyo kumaduka.
0: Yes. Koze sa brown sugar. Genda kuyambo omuntu wafa wa sukari na afunamo. Wa pressure. Nawe te... Bobango ofunyo obuzibu nga olabo tani so kusanya lala kuzimbe bigeri. Genda murwari longa buchari. Jangu tukujanjabe otirele rwachi. Tuwaga ambanti bobera nepresho basukari.
1: Mm.
0: Bobera candidate siwe endwa jengara.
1: Of course.
0: Tuwacho mbili kugenda gaguna fwala.
1: Yeah.
0: Nga ichibu mbate chichase nge jaburu njichi. Emere jeturide neno musayi kwe tukoze samu mbili kwa fe. Chirunji. Na efe boja kwa mani hydrotherapy tuma niti ye treatment genda kuyamba then tukuweleza ne yeast balance balancing sukari omuntu afi negenda ngekende randoza baze kwa mani babirabi
1: yeah
0: then tulina je twitter aromatherapy aromatherapy abantu abalina chiwanga nina asima nina sinus nina chifuku maso
1: yes
0: nina omuto guru mamira makerenda buli kisera waliwo muzeyi wange yali yemanyiza okumira je bayita action
1: amakpanado
0: yes bwajibura
1: gonamuluma
0: ngansaba sente za buli kisera za
1: kugula
0: nangamba

0: rero sijya kwebaka
1: ngatamize ku makerendago
0: omanyo omuntu anywe taba
1: yes
0: ovawo no manyira nebo banga toli no mutwe naye orino kusigaza akantu ko komanyi ti we bunako na ko katini naye bwe namusomesa engeri jari no kukora aroma therapy yatere ro mutwe nebye nempeke nazivako
1: bwe
0: wazino
1: hey
0: yes kati tulina na abantu betugenze nga tujja waliwo mukwano gwa fomu abere mayuge dumu yatukubire simu nga ntuse ne waka ne bangamba omuntu naye bajanga bamukwatirije
1: ali bubi
0: yes ali bubi omutwe guru matacharaba amaso gona taraba wagenze twamukorera aroma therapy
1: se babandi balowoze no kuloza mbuyirogo mbabamloga
0: yaja nga bamukwatirije nawe bomurabe embeera gyalimu naye nagamba aleka mpite bana abantu abaamaani yampita nengenda nemukolera aroma therapy zali zituse mu saawa satu naye nkubulira amazima yavaamu ngaaseka ne bagamba ddagala kiri omukozeseza kati waliwo wetukolera awo omanyi bw'oba otuuse mu kifo ng'oli mupya bantu bagamba bino si bya bufere kweri
1: anti basoka balowooza batyo
0: bino bya bufere naye abantu nga bagendayo bangi kiri naye rumu batuleetera omwana wa sikosero nga basitude najja netumukolera reflexology netumukolera aroma therapy netumuweereza eddagala lya sikosero omwana yaddayo ng'atambula kati abo baneiba ne bagamba naye okozesa magiki oba
1: actually bokola ebintu ebiri batuuka okulowooleza bingi
0: then waliwo omukadde abadde ajja nga ne bagamba naye ono bwe munamujanja waliwo neiba waffe ng'oyambuka waguru ng'agamba naye amaani ono bw'omujanjaba nja kukkiriza yes
1: batandise okugezesa nga yesu
0: yali agamba yes tubalabye bwe mujanjaba n'avaayo ye nga bamuwa obujuliza abavaayo buli kiseera
1: yes
0: n'agamba noyo ajja kuvako gomugo omugongo ga gweweta naye kati ekinsanyusa amuyitako ne basooka ne banyumya emigo gyonna yakola ki yagisuula bw'ofaayo okwejanjabisa bulungi otereera naye abantu be tulina be tujanjaba saawa zino ajja ng'ayagala kuwona nga omusawo afuuke katonda
1: ayenda kuwonerawo
0: yes naye ffe nkubuulire omuntu atuwulira bw'oba olina obuzibu bwa nervsi bw'oba olina obuzibu bw'omugongo sukaali pressure si ndwadde ezitereererawo kyova olaba tukuweereza ennaku kati waliwo agenda tumukolera ennaku nga taano n'afunamu n'agamba azi nesente ze bansala kambireke owulira naye nga oba tomazeeyo treatment yo enkya ojja kukomawo ate tutandike bupya osange ng'osasudde ziri esente oba n'ezisukamu naye bw'ofaayo kwejanjabisa bulungi otereera ate goberera treatment y'omusawo
1: nga bwali kugalaga
0: yes. Deka okugira bwakuwa amakerenda 10 gweoyagala kukozesaako amakerenda 4 oba 5 n'ogamba ebisigadde mpulira nfunyeemu naye olaba omubiri gufunyeemu
1: yes.
0: Naye toteredde
1: okaali kutereera
0: lwaki doozi
1: gyakuwagimalayo
0: yeeno gimale eyo omubiri gutereere bulungi naye abantu batini nnyo agoberera treatment n'agimalayo
1: batono ino
0: yes.
1: Nze
0: mbalaba ngenda mu papula bungi ogenda olaba ono yajja emirundi 5 oyo yajja emirundi 4 ono yajja emirundi emeka
1: kasitawulidaluza mu ngombiri tayirayo kumala idoozi
0: ekizibu kya reflexology bwetukukolako emirundi 3 ofunamu katoka okufunamu n'ogamba
1: otandika kusuulananga ne bwesiddayo
0: owulira naye kirungi okugoberera treatment yo neweejanjabisa n'otereera ndowooza eyaruma therapy eyamba nnyo ku bantu abalina ekifu bw'oba olina ekifu ku maaso jangu tukujanjabe ekifo kijja kugwawo waliwo neerevu gy'otuukamu ng'olina okwambala ki
1: galibindi
0: yes
1: okay. Maaso
0: awo tukugamba nti genda ku musawo w'amaaso asooka kukebera alabe levu gy'oliko then tukujanjabe naffe nga tumanyi ki oba ogo mutwe oba maso garinachi utogera ku muntu waraji.
1: Yes.
0: Araji bwewe janja bisaburungi yatirira nenda birwamu no zivako. Yes. Rwachi araje yeletera amaso kuna fwara. Echifune kitandiko kugira oba notaraba
1: ibice
0: biri wala.
1: Yeah.
0: Ne bakuwachi enda birwamu za kuyamba chi. Naye bwewe janja bisa nofune yaruma serape yamba ku araji. Omuntu wafe na atirira.
1: Hey.
0: Saina si nzibikire nyindo. Nyo, muzina yena kuntero bila mu bantu abavuga boda. Lwaki empewo. Je bagenda mu. Uja kusanga omuntu nga akeje sawa kumi. Ari kupiche ye empewo ate tebera nunji. Nze mbabu
1: uranti.
0: Yes, mbabu uranti mugezeko kwa mbala koti.
1: Mbikoti yebio.
0: Zino kuweleze bugumu. Mumubiri. Luachi bovuga, wali wavuga nga yamba jene nesati yoka. Obo yono na maugwe.
1: Choka.
0: Oja kusanga nga maugwe ko, gafu nyobu ziburu ampewe yo. Bikure terechi.
1: Obo.
0: Yes, no kusabubi. Na ye, bofayo. Ate no yamba na maski. Sawa zinu tuwalite tumanyi maski COVID ya tule
1: teleziika. Ya kutuegesa.
0: Yes. Yamba lako maski kumachago. Nene mfufu yetu beramu. Bwegenda nge yingira na maso kumu muntari na rajo. Ja kusanga nga rajo. Akuze. Kusinzira kuchi. Kumfufu. Buno buntu bujira.
1: Obu hida
0: kutumela. Kato ja kusanga nga omuntu wa rajo binje bimuretero. Omuntu alina sainati. Oba. Araji. Oja kusanga wali wa muntu enfufu. Nebo yingira mnyomba. Kubano yingira wana mstudio.
1: Yeah.
0: Ngotese ko esi.
1: Mm.
0: Ne murema. Oja kusanga wa murara. Nga enfufu bwa mutuka ko. Afuna obuzibu sawezo.
1: Yeah.
0: Oja kusanga uwe pamba. Oja kusanga nga to yingira nga mkatari. Bana abasa rengoyi.
1: Chepoku na antedo wako baba boda. Nga ndiko tisa boda. Luis bituluela bidabi ya tubitaku. Aye tuloela nibu wabange di kupita kulugudo wolo uzanti wa yondo. Lazima tuloela nino stulachi.
0: Enfufu.
1: Meya idaya batome dati wabu na boda wa msazila. Aliza kuchewe sabike. Aye ya gobe lila tuloela li kujia speedi. Ali kujijira kuspeed. Na mkanti muna no.
0: Jisoko gende mpora.
1: Muto kejie kwe space.
0: Yes.
1: Ya.
0: Kati aruma serapeyo. Eba yamba. Dene tuda ku herbal medicine. Jetukoze saa. Eyafe nyo. Tujikuwa kusinzira kuburuwa jeborina.
1: Ok.
0: Ate oja kusanganga amani reflexology. Tetukuwele zambu. Oja kumira dozi ya machupa kumi. Boba toga no. Ze nteroba gamba nti. Neja garari inji neweri wonya. Na ebo koze sa eksese. Jakule terobu zibu.
1: Yes.
0: Echimumba chafe chinafu. Na yebo uchiwele zate ABC ingako uja kuchikosa. Nsigo zafi. Chofura banti ne muruariro. Chandibate chiru nji nti bo genze kunye dagara. Bo genze mfama so kugurachi empeke.
1: Yeah.
0: Wande genze nechi nuru paporaru wa dokita mazo kukemira. Na yesa wazino tuwe janjaba just.
1: Kumila.
0: Yes. No udiro mtuwe nga kukurumi, kangene ngule action wabati.
1: Wapana doa kisika.
0: Mpudi danga ni no musuja, na ito kewe do musuja. No tandikachi, edagara rio musuja. Na ito wagu kewezi.
1: Chihoka bakuwa buwe.
0: Yes. Na yenga, mwuse ndaro, ja kusanga nga, wogenda nga toino rupapura wado kitaro wako andikite.
1: Tewakuwa madagara
0: lako. Tewakuwa dagara lako gamba gendo sokori ite.
1: Ndi oke okay, ndabe genkuwa.
0: Yes.
1: Okay.
0: Na yefe ngerije tuwe janjaba nga wefako ngomanyi chobura mububo. Yegwa rinobu fako. Uja kusanga nga tuko rebi nchu nafe. Na webo bilaba nosanga nga chorimo kwe janjaba. Chirunjo kukuweleze dagara ngomanyi nchi. Dinorigenda mukorera. Ono mtu wafe arina pressure. Tuja muweleze dagara ya pressure. Keti tuja urimuweleza. Pressure yeri kurevo chi.
1: Yeah.
0: Bwetu mucho siriza dino dija kuyamba pressure sukari abaje kudagara chiri ya sukari
1: yeah.
0: Bwaja kuwa amani zetero bagamba nti bobanga ku treatment yafe tetukuja kudagara ryo badokozesa soko likozese then after tulabe level jo tukako ugende silori silori.
1: Okay. Kale katabage amasimu gano ayenga tusoke kubawa ago mukulu deni mbawa ga studios studio line mubenga mwogera ku no mukulu batulu kuwagera tisigazi dachi kabanana guonka gatisigaiza tubenga tubwa mchipochi no obenga tukugemi yaba maude baga tulisemu namba domo saunga tubuida mstudios wandi kanoti masanfu manana zero nkaga na manana isatu ibiri manana itanu oba noti masanfu ina itanu masanfu mkaga ina manana abidi na muenda then studio line studio line osa wala kwega itasawati yugede kuni dokita wandi kanoti masanfu ina mkaga atanu manana isatu asatu na isatu niku noti masanfu mkaga manana mkaga chinana mkaga na itanu baku choyo gila eli oma sawono hello
2: hello hello
1: hi hey, sala volume ya radio yu
2: yewa kiso
1: kale boss
2: mti
1: hey hey
2: jambu zako musa woyu
1: ani ono
2: mti munda munu milira ino ayo chiji kutibuwe bufwa
1: okay onda lobeto lumulo medanyo
0: oja kujo soke tukebere turabe nti arusa atera byengeri ntero bagamba nti soka we checking nawe kenyine furuma mirunde emeka
1: ali ku line
2: hello
1: hello
2: ne walo tuereze
1: kale kale
2: ono bo ngeme mwanje ngasi
1: mwanje oliwa
2: limirenga izo kibera
1: kidela yes
2: kendi kubonza ko
1: body weakness wajia kuilamu okay
0: body weakness eva kubinte binji so kawe checking ngeri jokora uruna kurorona uja kusanga nga abantu bakora nyo na yenga tafuna time ya kuumura
1: okay
0: nosanga koze sanyo mubiri negukowa jen ebi singako boja kwa mani
1: Hello, sir.
2: Hello, sir.
1: Kali, sir.
2: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello,
1: sir. Hello, sir. Hello,
2: sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, Baba, okutu ya nana okulu meziwa munda kipakuchi.
1: Okay.
2: Ndu ya nana abula muamani mumbiri. Kali kipakuchi.
1: Okay.
0: Yes.
1: No okutu ya nabula wade?
0: Yeah.
1: Eh?
0: Yeye wali watu yana nosa ngangati.
1: Ngali mu excess.
0: Uyeba kai una.
1: Na tu yana.
0: Na ye tu jaku soka tumukebere nerves. Tukebere pressure. Then no kuru mizibo ko munda tulabe arusa.
1: Yeye okay.
0: Mbera chi. Yes.
1: Kale. Ali kula ini.
2: Etuwanu ruka tama.
1: Wanji.
2: Yoba lokutu wereza.
1: Kale mkwano.
2: Nze nizo mulangira ko wa mpera mpano kasoni ruka desi.
1: Yes kowa.
2: Mpeda na kibu za chendi kubuza. Kye kire tile ningo kuruma. Ata magumba ni kapuka kapuka.
1: Yee. Hey.
2: Yes.
1: Joint na magumba ga kapuka kapuka.
0: Joint chiva ku.
1: Joint pain.
0: Joint chiva ku umobili okunafuara nafuzi. Bezibanga anafu. Ate chila chokubili. Tulino kuria emere elino kutuya ambakuchi. Kuvitamins. Calcium. Kachoko ko wagamba ko kumenye kamenyeka
1: makapuka kapuka
0: yes karicha muzibere nafu
1: hey.
0: Muzibere nafu zireka gapu ko gomba nerirara webigira mu nyingo nosanga umuntu ngafu
1: meleche iza kalusha moida ku isomesa abantu
0: yabasomesa yes tujaji basomesa
1: kale ali kulaini wanji
2: kale balukuereza
1: kale sebo
2: nivuga maya kuti ndisizira mungayo nyempanga ya yenda vanga bulido
1: okay
2: achibuzo change hiyo mtu ugeme inyume ni yetu sulumira nga yu siya ino nga wuna uya kutukeri kukolokota mnenota mwerio ya nauguri uudusio uvuntu ugeme inyume uvuli mumbere
1: ok
2: uvuli wa hiru uvuli echi uvu
1: ok
2: yuru wa mayakuti ni yenu yenda yenda vanga ulipo
1: kale kale
0: ndo uza buwe muda moyo
1: nga batuwayo omuntu omulala omu namukisomu kudakika
0: emwesigadde enge kufuruma abantu bagenda naberawo ngafuruma bwe omulundi gumukurunaku oba namarena ku ngabiri ngatagenda mu toilet kati obo butagenda mu toilet biretera ki biretera echenda okubera ngakikola ki
1: kikalubirizibwa
0: chafu ne kikalubirizibwa oyo mtu bwagenda kufuruma mu toilet ngakaka oko kaka ate olususu lwa wansa olugonvu nyo
1: okay
0: oko kubera nga luvogonvu bwe afuna ko togere nti lufunye ko obuzibu bwa
1: kugira bakayinjale katono katulax internet
0: aja kusigala nga atakulamu
1: nowulira
0: ate nokweyonja weyonje burungi tero bagamba nti bwokoze samaze olaba zino toilet paper
1: katuwe na mukisa omulala bisinga omwida kujja yali doctor nabayambe ali kulaini
2: hallo
1: niwasemba yo
2: hallo
0: niwanjise bo
2: hallo
0: tawudira
1: katukutole ku tusigeze dachi ka ibiri then kwenda tsivulira mu okay na mukisa na mukisa hello
3: hallo sago
1: niwasemba yo mama
3: Mbaye na nango vya ilini.
1: Eo liwa?
3: Ndi mbulu ngu kivula mojeno.
1: Ok.
3: Kwa hindi za chiru aile.
1: Jem maiso.
3: E chiru aile chembuza. Ndi mwoma na ange vuli walwala. Awera wero timbo mbo kumuka. Timbo kuchi. Mbacho kubili.
1: Hey. Ok. Hawa komye.
0: Agambe choma na walwala.
1: Awera wera ngembo. Mwana ya walwala awela wela ngembwa evo kulumu kabwewa okuwela wela kwe mboku
0: chila viko kuwela wela kusa asanyo,
1: asanyo ya
0: okay.
1: Kumuna
0: kati,
1: kumu
0: oko kusa kati cheni no mugamba okusoko omutima guba gukorachi chogere nti omusayi
1: elante genti jia kumuti mecho
0: yes. Omusayi guba gutambula Bweguba gutambuza omutima gwegulino okutambuza omusayi ne gutuka mu bitundu by'omubiri. Bwegubanga tegutuka bulungi kyekireetera oyo omwana kubekola ky'omutima gukola nnyo okusinga engeri
1: ebisingawo Dr. Masimu Gaga n'ebisingawo dakika tuwaire kuwaire bangi muli kwaka edakika dituwaire kwa Masimu Ge Galinot 780 nkaganamunana isatu ibiri munana itanu niko 0745 nsanvu na mukaga ina munana abiri na mwenda mwage no msawono kukuwa mchitongo lecha amani reflexology boida mwidinda jia wale kugadafi round about wajio kumwagana wa police round about ngojia kujinja college wajio kumwagana wa wali base DJ Kampala amina DJ Nairobi Kenya neji DJ Mnozani Uganda katubaleke wano ebilu unji viwanga biocha kaile kama ulire kagaloja kagaloja ne mune Mwana mwala loita na lukuwa gowe nchima ama zoku yingila. Katubaleke ifatuje tuwe na mna angetugala angulechi walata paka mwaka makatonda ya natuwa gananya unakulida kwa loido. Uvencho. Bye bye for now.
4: Banna Uganda. Banna Uganda katubanjulire ngano ya Blue Ribbon. Engane y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati chapati amandazi sumbusa zikek daddies n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda ekayunga Bugerere era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0750-53-49-76 oba 0786-39-63 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited

0: Tikwenda afuna ya bantu babiri. Nkubile tafu soja mte kuno kumpewo. Atomana. Tubawe na kuibiri. Muruturo iningeburu unji. Najo kuidamo. Tubawe mpaka luasande. Najo kuidamo kukubana isimu. Nga muruno niza. Tafu wanza no kuongira kujaba mitu wale ikumi. Ii. Oruno niruwe mboruwe geburu unji. Uze kide. Kati nzo mtu alugu wangu likubali mirachi. Alikule ini. Wanjisebo.
1: No.
0: Wena webale. I can desaku radio. Katona inu. Wanjisebo.
1: Wanjisebo. Ebutareja.
0: Ebutareja, Deriki.
1: Hey.
0: Wakwena kemba kani?
1: Atapu toja.
0: Baketa batia?
1: Wabene.
0: Katisimbla.
1: Onumana wabene. Ayenda nindi. Ayenda mwalera nindi.
0: I am not easy. Oba soke nkuweleze chiwaya.
1: Soko mpeleze changi.
0: Memale nkuwe sabadinko ni yogere kunaye mwene ruemba.
1: Yes,
0: yeah, sir. Tovu waku mnanga. Oye, soko kaida muku.
1: Ono mwana wabene. Ayenda nize. Ayenda mwaleda nize.
0: Ye mbabu eniga wano. Edi sindika. I am not easy. Kali, it is ilo msambu. Wanji?
2: Ilo msambu.
0: Yesebu?
2: Anani itanu.
0: Kende zaku radio. Anani itanu.
2: Anani isatu.
0: Anani isatu.
2: Inana itanu. Ikumi.
0: Ikumi baku. Otavu baku. Wano vwaku kentidi kusindikira bani nino taku mwene uwe mba yena tumana nizo kuongela edindi. Ayi kende zaku radio otonge zaina ate zeni nizo kubandiku wa mtu walo tafu ya kuwa ikumi sobu tiyo ino baku ayi ngurembe waeta wabene bakweta Deriki menge
2: Deriki
0: buti baku message katojibo nao konkobo ti omutu walo gutuse. Then you came with an otafu, mutakuwa no, nze message doesn't take the AU. Message Kari.
2: Edu.
0: Yasende meka. Awe nebi and kukobi. Onko yo nimbi yobo ina smartphone. Orizege, yo nimbi anze ka angukubide. Angukubide nze, yate imu mudina. Task music itu emala. Pulida. Omukuru. Ato tuwele kubuto uroku bofu nye sente.
2: Mbeza ni simati ema yiretimu simu yindi.
0: Katikuwa chobe de mfero otio.
2: Kameza jinga funye mzei.
0: Ai sente ofu nye sente meka kuisimu.
2: Buto alo.
0: Kale butibaku mkupide tafu soja ena. Mwene uremba yono yogere kuna. Yoi dibuti uremba uremba uremba mbima ino kuwa kumasa nyalazi.
2: Kale kale.
0: Kastage masoko mwembele mu. Anzo kuongera. Aenda nize, ayina, aitafu buti sawadi untalambe ida. Kamuli mbenti ndi waka. Mbenti nimuruwe ida. Mbenti chichasu okolao. Gwendi.

digida mukone munao. Wama, awabiganye jangu kuminje zoro mukaga.